chemiye lan moun nou. Pou fèt maman, Canal Plus ap pote yon spesyal san parey. Piyay selman. Plan evasyon plus la pase de 2700 goud a 2500 goud epi plan tout kanal la pase de 3700 goud a 3500 goud. Ou biye tande wi, Canal Plus bese priyo e sa pa fini la. Li bay tout instalasyon gratis met sou li, lor achete yon nan plan sa yo. Esko tande? E